0: Ang nyadui ngap dan maru uvung-uvung alang an pakai ja ngam ang na. Nunanah tengayat ja proses ngam ang nurepah pensterilan pejoh dang ana. Mesin maringanan penting ja lim uvung-uvung hapeng dahin ngavan maokmo dang an ngam ang dahin sayu. Anan lahu tulung daha alang nyadui tubuh hapeng, alang lahu hapeng am suku bulan alang perlu antinak dahin tenang. Kena sumbangan anan an minah dang an pakai alam jaka alang dara. Beh men uh maok sayu mendohinan hapeng dahin daha alang nyadui hak wat anan. Nunana lim dengah lewi Radio Kayan Miri FM alang Azarina Sabri Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Saya lewi.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.